mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ni kutukutu lasiko oginintin loni ojo kokanla ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni lu Ibadan ni bole tin gun mi gbogbo le edide this is another episode money devotion for that matter gbogbo le edide le mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re gbogbo eyan ara Sona Church e raye se prayer dada si anointing oil atomi yin loni ni gbogbo Sona Church ni bole tin gun mi bole wa e ma bo ni bi pepe e ja dupe lowo baba mi baba re oni majemu ewa oni majemu anu laaro kutukutu ni e kan mo bo ni bi pepe gbogbo adua ti mo fe gba fun yin o di dandan kon mo yin. We are still on the matter of angel as it wa lori oro angeli but a le se nkan kan like oko ki anything fun wa lo nje ni wa asiko yi a le se nkan kan like anything da bobo wa ni wa koko yi a le se nkan kan like dupe lowo baba mi baba re e wa do bale wa kunle ni bi pepe ke wa gbe ope yin soke si pe oluwa ope mi pe gba ibi tawon mi lo ti won obo iwo loje nla be koja ki nde layo e do bale ke kunle ke ki ke jajo dupe lowo ajiwu bi okin daddy eyin e do bale eni Jesu mo ki o baba mi to nbe lorun mo dupe lowo re fun abo mo dupe lowo re fun owo agbara mummy eyin na e kunle ni Jesu ma se mo dupe pe wo lo ntoju mi to ntoju awon omo mi mi lo ni ki nka ninu ori re mi lo ni ki nso ninu anu re ejo eja jo dobale ba se dobale yen ka kan gborin soke me lo ni won so ara mi o me lo ni won ka baba gbogbo Sona Church e lo si pade yin la we engineer e pe baba ara blessed memory ki won wole kan mo oluwa.

gbogbo le melo ni kaka iwo to ba le dupe ni o momo to pe alabi ni awon alaroje nle nikan ni momo pe wa e dide nle dadi e dide nle on ta kan mo so na ni o se baba o se baba o se baba e dide mommy ati daddy aja jajo mo so nti mo so o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba o se baba

0: o se baba o se baba enikan ni se nkan ni meji lani be ni sa e bi owo yen lori ki emi mimo ko gba ope mi ati in the mighty name of Jesus gugu bi te ba ya loni kangeli pe mi omo sin yin lo kangeli ri omo ba olo iwo gan langeli an eje nsoro die ni pa angeli gugu eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na leti lo se service ni agbara eni to ni aye atorun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole gugu eyin te register patapata fun bible school especially eyin fundamental class ti gbera so o ato ti wole pada and gugu iwo to si nbe lojo saturday ti nbo yi to lo make sure po wa nbe ni saturday ti nbo yi eje se bayi eje mu oro yen bayi
1: bangeli se le to le pa odidi ilu run ti o ba mo jesu to ba pase fun won pe loruko jesu eyan angeli e ma bo won bo niyan ma si so di ti won ofi sise fa won kan ati di ti won fi sise fa won kan ani e wa tun woju mi sa gugu eyan omo olodun te wa nbi awon angeli yen o jina won sumo wa in fact nigba ti mo bere si ye bibeli mi wo lati nu we genesis titi wo iwe ifihan nje je mo pe angeli gan po bi eyan se po ni angeli se po eyu enikan ni angeli meji la meji la iyen tumo si pe angeli po je eyan bo oko wo kiesi igba mi ta angeli ba pade e lona tori bo ti bo ye ele o ni mo pa angeli a bere si ye wo enikan ni sister igba wo angeli mo wa igba toro ba loju igba ti nkan ba daru tan igba ti won ba ni lo information lati fun enikan laju ni orun information kan tabi won fe ranse pajawiri tabi ti nkan ti loju po kan ti o me eniyan kan ko le se mo ma wa bi angel dide eyin kan be bi to je wi pe case to nla koja yi o si pastor kan laye to le ran o lowo afi ki won gbe angel dide si o eke oluwa lu angel fun mi amen ani wa gbo ikilo yi nigba ti won ba fe lu angel fun eyan ona meji ni o le wa bi alagbara bi akoni ko gbe ye wa igba mi si nbe o le wa bi mo se wa yi e wo bi mo se nbo yi o pade elomi o ti daddy mo ri yin o le mo je mi lori o tori emi to ni mo ri yen boya mo nsun lowo tabi mo njeun lowo oni mo e koja loje ni isin no o le ba feel eni angel fi ya body mi lo emi ni won awon angel ta nso yen they are invisible osin ti won le gbe wo won le gbe ago obin wo won le gbe ago okun wo wahala ti wa nbe nbe ni pe to ba ki sara won o ti lo tan ki ye o to si an mo me wa wo nkan to le ju inu osu kefa won mo po nta ki mo ni won mo se won mo po nta gan enikan ni lo osu kefa in teyan oba mo leyan oni mo ni ana mo fi change kan sinu moto mi bi mo se wa fi sinu moto mi iyawo mi kan de emi wa nu studio o kan ki moto yen mole o si gbe lo ngba ti o fi de mo wa pe to si mo ni jọ lo ba mu owo tin be nu moto wa o wa bi mi o ni so wo nbe nbe ni mo ni ah mo fowo be owo nbe nu moto mi o ni ah ri awon meta lo si wa nu moto mo le le ri tori pe ko si mo pe wa nbe tele in teyan oba mo po wa olohun gbe eyan ni wa tin ba so afi gba nba to so fun yin angeli nbe ni bi te joko si igba nle to mo ni feeling igba yen ni opolo wo to sisi in ti won ba so fun opo wa n to si o le mo a je n pase angeli o fara ho e ki gbe angeli mi fara han mi sit down e joko sa idi to fi gbọdọ farahan ni po wu ọjà rẹ nbẹ lọ rẹ awọn angẹli bo se riun in to fi jẹ pe n ti wọn to fi yatọ wọn mọ jowu eyan ki mo ni ọmọ se toro lọ n fi wa sọga wọn a si lagbara to wọn ọmọ mọ ko wọn si wa labẹ ni bọ tọ ọba mọ ko le lu angẹli o le lo mo rántí ijọ kan ikan nu awọn iranṣẹ ọlọrun wa ni sin blessed memory wọn lọ gbaduwa ninu igbo bi won se wa ngbaduwa lowo iroyin wa kan won pe bi won park moto won si o le ti ji lo bi won se gbo po le ji lo baba ni yesi o moto temi eni ki ati e se bi baba o bo ta ni baba ba dide o ba ko jo si bi pepe o ni baba baba mi o pa angeli mi mi frangeli tin ba bi sise mo oni ki angeli mi wo ti an fi ji moto mi e ri pe gbogbo aduwa ti mo n gba lenjo meta isinu gbo bi won ji awon mo lo angeli mo ran si won ami mo bo yo le fi agbara si ami ayo re de e ki gbe ayo mi de Keep it out of your midday. Sit down, sir. And one way to move to the Angeli, Yara, she said, the letter. Kim, we? Angeli, Yara, she said, you can't know. What in your letter, Regent Danu Danu? Let your do man with letter, the major. But now you're Suka, Angeli, Religia. Talk back, consult here, Dada. And that's why it will be my service you do. Angeli o boye re le won a wa ba omo eyan e ki esara tin ba angeli o yo si o mo re ti en tin fo bo bi eye o le je bo da re to ti ri lojo to pe a kan wa bo se wa yen e kan to ri mo niyan o le mo ri mo o le wa ni form obirin kan te mo ra a kan mo poja lo angeli le wonu mi ti mo je pastor yin ani mu o mo se nkan bayi fun iru se yo ni mo ni o se to agbara nbe lohun lati kanpa haleluya o ma fi orisirisi ibe han yin ninu bibeli a wa jo gbadu eyo kan pere laaro yi eyo adua kan an e mo rawo eyan ti o mo so testimony wa mo so testimony wa so testimony along that line ele jo wonu oko to se bi li lo ba wo oko ki se bi li o angeli ni Angeli amọ tasiri ti o joko ti oba itejo rojo titi igba Jesu ba ona kan be ti an pe ni Emmanuel Jesu si ba won yen rojo titi titi leyin igba ti Jesu ji nde tan won o si mo Jesu won ba lo won si jo nsoro titi titi titi titi titi titi o da won dele buka nba won fe jeun bi won se debi ti won ti fe jeun bayi won ni o ye jeun won ti sabo nkaluku won ni Jesu si ya onje yen si mimo baba mo gbe oga won ni bo si se iya si mimo o nu loju won apare igba yen ni ye won si ye en ta jo nje onda o ti lo won o je nje yen mo won fodide ni pe adaran asolugba lalambani won si ti ba rin fun wakati kan ti angeli o ba fi ori ni o fe ko ori to ba fi ori yo ji ori un o le wa ni inform oni kan ti kan rin lo loju titi yo si park legbe o le so bayi content creator ni mi ti o tun so nti e se fun ra re mo kan ni ki n gbowo ifun oni gba o di mo baboko mi e fun mi number yin yo si fun number but ni gbo ba dele osu mewa loni o mo try re ti bi mo se try number angeli to kokko fun mi lowo nu jo iti mo so fun yin mo kan wa nu le na ni ni bi so mele nbe yen ni mo ngbe emi ati yawo mi lajo wa nle laaro yen ojojo boya ojo monday ojo monday or tuesday be ni mo kan gba lati ninu phone tan na so be mi bi mo se gba lati yen kan na oni hello we speaking o won mo fele obirin fele fele kan hello pastor oni we speaking oni iyen ko lu mata bayi e mu pen yin Eko password yile. Muni password for what? Oni just do what I say. Mo ba mu pe bayo mo sari mu. Oni eko ni slant form. Ke to lo lo ni straight line bayi. E ma ko bayi. Eko straight boro bayi. Ke ma fi hyphen sin waju. In le bagbe statement. E fi hyphen sin waju. Dash, dash, dash. Muni ke ni ki nko. Oni ko howlat. Howlat. Ni waju eni ti ma ke mo ti e fe gba lore ti mo fi pe olohun pura mo ba mu awulat o ni eight to nbe in to tumo sire ha to wa nbe o si spell yo ku ara re o ni awulat ni ke mu e mu lo si bank to nbe ni idi ape password te ba ti ni kin password yin e na si won e lo fi gba owo yen jade e wa disu mo ni kin ni mo se fun yin kin le fe kin se fun yin kin le gbadua fun yin ati pe ta lo lowo o leyin le lowo mo ni ki le fe ko lohun o se fun yin o ni mi o logun akanran mi si oni now any suru mo ni how old are you Only I am 26 years old. Money, where are you calling from? Only from Jamaica. Moba, mo sebi okun. Money, awa eyin tan mi o. Eyin tan mi o. Eyan ki tan mo ti si a testimony more than 1000 times. Eyan ki tan mi o. En ba tan mi o tan rare o. Money tori jeje mi moju e o re o kan kan ti. Mo ba so boju ti money mo fe sare lo si bank. Mo ba lo si di ape. Eyan le gbowo ti oni le sun. E gbo ikilo yi. Gbogbo yin e wo mi. Gbogbo woli na ko lo le. Gbogbo woli ko ni kini. Gbogbo woli ko lo le. So mo ba mu owo dele. Ngba mo gbe dele. Mo ni je wa ko mo ni isin kin dupe lo re. Pe mo ti gbowo de o. Mo ba call the same number. The number you die is in draw. Ah. Mo tun nu. The number you die ti gbogbo ojo yen mo try re ngbo dijo keji mo tun try re ojo keta ojo kerin ojo karun mi de bi owo mo nwo pe kin lo de igba to pe ojo mefa ofo na ni osu kini lo osu keji lo osu keta lo osu kerin lo nigba to di osu kefa ojo ti mo mu mo ni je wa tun try number yi mo kan gbo ni se yan mo try number angeli ni na wo e kin fi gbogbo agbara gbadua me ma bo se se iwo to ba le se ami angeli oluwa be owo
0: gbogbo eyin te wa ni sona church ibi te ti se sunday yen na le ti lo se service ni agbara eni to ni aye atun agbara di le fun sunday to nbo mo mo nkan kan to da mi loju eleda oni fi ole
2: baba mi e ka ro o e ka ro emi na le ri o baba mi lati 2023 mo tin tele ipe yin lati lo iko oruko mi ni abosede igba ti won introduce ipe yi si mi mi kin si eni to ma nsa pelu mi kin si sugbon ojo kan mo kan bere si ni go through Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro that was 2023 mo ni pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu disciplinary ani baba yi o atijo yen ni mo ti wo pe mo like baba yi ni mo tin tele ipe yin mo dupe fun eko te fin ko wa papa julo lori ore majemu atijo te tin so re majemu mi fi sere mi fi sawe wa rara mo san temi mo san ta won mo mi mo san toko mi ati gba yen aye mi yi pada mi rawon owo mo ma make sure pe emi ni mo kokko san re majemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin go baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugba egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo Olorun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online exam to ni yi o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fo mi yen para ninu awon 24 awon merin na mu ninu awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ki result yen to de wi pe oun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mo mu obo mo fun ni dani loju pe olorun ma jemu olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa julo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school sugbon mo dupe lowo olorun pe olorun Eledumare o clear e nipasẹ pe yi baba mi mo dupe o ni fomo sise ranse ni faya sise ranse o mo n gbadun pe yin e se gan ni mo dupe thank you so much sir
3: oluwa ose o
4: oluwa ose fun mi o baba
5: hello
6: baba mi o
5: angeli o ti be mi wo angela lafia o te be mi we ni 77 ta se yi o tori pe ti ko n du mi lati odun to koja o ti pe odun ko bayi te ti yen n du mi to n pari yoyo eti mi o ki ni simi bo se n du mi niyan mi ki n gbo daada mo awon mo mi ma n so pe mommy mi se ke de olorun ma je ke di ke ti yin di o mon gbadu eti yen to ba ti ku die o ma ndu mi to ba ti du mi to ba te ya o ma fumile to ba ti o ma tun pada be ni mo n ba yi titi odun ko tori eti yen ko ton fa eti yen to ti ndu mi e lord to koja mo lo so eni ko wa pe mi logojo oru ogojoru lo pe mi mi meni to pe mi yen ro number ninu number lo fi pe mi mo wa se ilu boss okure ti mo fe gbe ilu yen e ko ti mo gbo pe ilu mi gbo le meji mo sa nse ilu ilu ilu ko da mi lohun mo voice o ye ko ni mo gbo ilu to jo voice okure ati igba na mi je tara mi mo esi mi o balance mo bo se ndi ni titi titi titi titi titi ti ti on pariwo yo igba mi o ma da bi po jo nro leti mi mo dupe tori pe emi na mo ti ri itu sile angele angele angele ni ti tu mi sile o angele ni ti angele angele pe yin o to wa tu mi sile lowo lowo lowo yi mo ti ri angele alaafia mo ti ri angele iwo so mo dupe o mo mo lore o mo juba re o tori ti mi ti wa na alaafia bayi tori igba ta ngba o 77 yen mo ni olorun pe de kule papa mo mi so da angele iwo so fun mi o si angele yin o si da angele iwo so fun mi mo ri iwo so gba mo dupe mo mo lo so gba mo

0: coming ever since I've joined this commission. Timothy join Joyi Comfort Line Mission International. Lọlọrun ti lo ti bere ti ni yo si mi to tin dara si mi. Emi ni omo yin o lati ilu Ikorodu, Olubukola Akande. Ni 2024 ni mo tin se testimony bo. Because lati March ni mo ti join ni pe yi. March 2024 yin Olorun fun mi ni ise. Timothy wa lati 16 years. Olorun fun mi ni 2024 ti mo join ni pe yi. Ojo osu meji ti mo join ni pe yi Olorun lo fun mi ni ise na. Iye ikini elekeji lati gba yen lo Olorun ti bere si ni gbe owo wa si oke. To je pe nibi ti awa gan ore ti anu dide fun wa. Ni 2025 Olorun ku continue pelu ise ninu aye wa o tun ko ile fun wa ile ti a ti ko ti lati odun 11 akole yen de lintel for 11 years ni 2025 Olorun pari ile yen ako sinu ile yen ni 2025 nigba to di 2026 an lo mo Olorun ti o di ninu pe ina Olorun se moto kan bo mo sha gbadura pe moto yen o temi Olorun mo ni Oluwa. Give me my car. December last year, ni mo ti so fun Olorun ki lori ise se tele ni mo ma mu fun Olorun. Ele to ba tun kan ma tun so pe Olorun ele lo tun kan. E wa se fun mi. And God has been faithful. God has been faithful. O se fun mi o. Nigba to di December mo bere adura lori moto yi. Nigba to di March 77 ni mo ri anu gba. Mori anugba because joy yen wa from within e ti so fun eni ta ba kon dede ri pe inu wa ndun tinu wa ndun ta ko ti eni ti o da mo digan wi pe ka ma reti iyanu iyanu yen de nigba to di Monday ni won wa fun mi ni testimony yen pe Olorun connect wa mo eyan kan labro to fun mu to mo eyan wa kan labro to ni pe ka ma worry o wa gbe moto wa fun wa lo mi mo pe moto ile de bi ere bi awada ni mi mo pe a le ko owo yen jo baba mi mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni June yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 30 million plus jo ka le fi ra moto ah olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na kobi ninu le sugbon mi jo akobi sugbon leni de won ni won ma need at wa consult mi ko to di pe won se nkan kan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le ah baba mi oju oni ti yin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa o ngba fun mi o ngba fun oko mi o ngba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe lara ro ta connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin olorun ma bere si ni gburugburu yin ni agbara God will continue to renew your strength he will continue to renew the strength of mama he will continue to renew the strength of your children loruko Jesu thank you sir thank you ma
1: na e wo testimony iya yi bi se nso pelu ayo she was talking enthusiastically enikan kini jebe yin so to yaya bi yan se mo se a testimony niyan I love her testimony I love your testimony ma God will bless you eyin omo Olorun eyin wo ni angeli kan eyin wo la fe angeli si eyin wo ni eri kan pelu ipe Olorun ninu mi angeli yo si o angeli to npire angeli to yi gbogbo tin be nu le pada ko jade si o lekan na in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. In Jesus' name. We go name on loss only Facebook. I go me fa bole pademi. Isana ye ati anointing oil. Isana yoka. I want you to be 1 month of it. Go be your mother to more anointing oil. Ati isana re. Emo pademi. Ma telenting basso. Follow the instruction to letter. This is the secret of the champion. A siri awon atayo lele ko wa won ti baba mi ologun ajobo ton denwo eje ma lo awon won ni ida mewa oni ore gbogbo eni to ni ida mewa to ni ore oluwa se yanu laye temi na pe yanu kan mi eje mama lo account number eleyi 19 66 36 38 73 19